为阿好三八天，阿我大好顺呢，我非我好咯。咁我使费不好挂都，哎，布罗格拉马达啦，我嚟啲哎，我系我哋土东啊，放下放下，俾咪啲叫 2000。咁可能到意大利嚟嗰度，俾我做住到挂喺个东啊，我我那对我哎呀，俾我攞俾到布罗格拉马贵样哎，非常呢。我放下是搞到嚟嘅啲讲讲嘛，咁到嚟冇讲我冇冇系。O wat fo kating mo tol happy hop wate tong mo tol ko to ape fanong wa ta pol khlaman ya ta pa ko lo pe ta ape i he nga lu ya pe ko nga lu ape ta fo fa dai be he to fanong wa to ta wa si mai a fo ko lo ko ni to ape wong le de ya to ta pol khlama sian hello to ko lo to fa pe ko ki mo fa hing a fanga ta wa fanong anga Fanao hiwa nonga pa mwe fia maa ria au tua na fuia mongwa hi loto, mongwa hi loto whare. Tonga ulaa kwe tau tala wangolei hiwa fini, mala fuaiki oe ahoni,

Grace ai gilo Jesu Christ me ofra he tu ka da da mai mo sio he lau mari ma ni ni ti ada tol ko to be ya o ta ngata amen.

0: tō mui a hono hiki, o kui kei ki kato ai konga ki mua o e whakatapu kage, o e marafuka i ki eni.
1: Ines Kauni, tō mōtō alu kāra, tāpia tāine pinsisi, sarote mafile i lo tuita, Ines Tungi, Tama e fare primissimo e fare princesa ton. Tapi ho e nobele anafi o kamaha madapure. Tapi e ekparemia. Kamaha kao minista kalauni. Ma e fare rea me kao fafong. We acknowledge the presence with us. Of our families, high commissioners, ambassadors, chief justice, and members of judiciary, and also the church leaders from our partner conferences from Australia, New Zealand, and the United States. We thank you for joining us this morning. And we hope you have enjoyed your time during your short visit to Tonga. Tapke siao e kautaklotu, mae kautaklotu fonua, ngā siasi. Tapke kautalasitla, skeitai lahika mae konferis kakato. Tapke kauhiwa, marapitu kauhiwa. Fulereo mo fai fatungea maurawa ibeo mo polo tuha po. Tamaro ang awe. Mo fai be fatungea fuka paresteri, fai fomedal fata. Fama apo pe ng awe tau kuhiri. Urawa e fenga maari eko eni, ke fufu mra ngai paresteri. Ke fotu matau fahara fukala maari e. Ki fronga e siasi e tau konferensi o tau amanaki ai. O tōbe ono pou, ka maa ono huluhulu, o hui moe whakatawata aina. Ka kuhingana ai ki ha, ka mea te tau whenga ai e waha konferensi koe. Ki fia tau kāpata moe, kau tau kua whanua, kutu kua whanua. O whae sikai dari he roto. Kau mau whiwhia e ikuna nā mō whae. Tako mea nere ipe ikuna aia e ose tau ni mga whulu. O ke kai tuku e whiwhia e o mau whamaro atu. O mau kau i o mō whiwhia e hon. Tawa ke tāpui o tua ke te a kau ikuna. Kita farah ya berfikir ya fonua berkawat dua konferensi. Epo gay fikir kita dari kau filmui, oh wujud hilala, kau bawa dalam monuat, tak memada, main ah family, mau popo mai, ke paye ngau bahu inga buka gay, mau ofan atau bintang motor. Pasi yang kita tahu energi api aku minusila tuai kau bau malu mu ramai mai kau mai ke gue kehilala dan bawa kemai o menduai ai konferensi tu makai fokus kora pada pada mai sekali terakhir tu fokus kado no fadungnya agak ibu dulu ia pada ngamari amu yang kepot perform malah. Mihir Sāme, te uhiwa ki o tāngata, ang ahi offer egi. Oho kung gusto niya fa iro gitaw tangata matau tangata ene fa money. Kene upehe ihange harang fa tangata ay offer. Yage kwatu ihirangi ko tau hirya. I will sing of your steadfast love, O Lord, forever. With my mouth, I will proclaim your faithfulness to all generations. I declare that your steadfast love is established forever. Your faithfulness is as firm as the heavens. My theme, your steadfast love is established forever. Whatever God's steadfast love established, it is established to last forever. God's steadfast love can only establish or build what is good, what is eternal, and what is everlasting. The psalmist here praises the dynasty of David because it was built through and by steadfast love. And as such, it was destined to last forever. That confirms God's holiness, God's greatness, ever-living and everlasting God. However, King David trusted to maintain the eternal house of God, failed to live up to the expectation. The king of Babylon brought down the house of David and God's eternal building destroyed and let us shift from David and Israel to the Son of Man and the Kingdom of Heaven. We are encouraged. Do not take for granted that we are God's chosen and internal buildings. Do not take for granted that the covenant of Tubal the First at Pohono will, with God, will save us forever. If we do not repent and turn away from our sins, we will be crushed to ashes. God can allow our Babylon to bring us to our knees and humble before our God. Kurang atu loa kuliah ya sekarang kalau ngai hon, kurang abe abe ke foroa, kurang afar tak ada. Oke kui ngai kurang abe ke foroa, aku hina abe ya kurang kita ngat. Tak tahu pesan ya hon. Kau langa fare tangan dang, kau langa fare ia ai offer. Kau offer okan ai langa, kau tangan tapi ia. Kau offer, kau gaya hanya mea ia popo, kau gaya hanya ia offer ume umea, kau gaya hanya offer mau mau behor. Kau gaya kanga ia time. Tano ay punako yahon gerlang afar dangat na fayas kawa ti isleri damo afar o devida. Gerlang ay offer gerlang ay fado. Tano tano ubiao na kitrong ay dangat. Kaya tayo bedaw tala may behesame ne upehe e tolong ay dangat. Gerlang afar offer. Kau mai rumah dia, kau sekarang kau naik hingga ke tangga dah. ko manukaya o toa e slele mo e whare o debila. Nea kome ai kawe ngā mo e uhi ngā kakohono tauhi mohono fō ngā o tae au ngā e ofa tae ngata o whae o tua mahano kakai. Tuka mea pango ia. Hele amnak be ko hame ai hao hawa. Te te whai hao hawa hono tauhi. Ka pango ko more a ofa. Te a popo ai te horofa. Au ka kare pura ke whao sa me. Le mahino be ke ati tau tolu. Te o tu au pura ke mea kotoa be. Kune ranga. Te kawai a maman. Ka whakapupula ngā hi tahi mo haki hono ngā hi ngalu ko shoka pētene lolomi. Ai toka lau mo tonga, ai whanua mo mea katoa o ki ai, a mamani mo hono mahu, ko fuotutu katoa pēa e shoka, o māu morelei, hangei ko whakatuku he ka padanga. Ka toa King David a Buisleri. Kono whekenaki horo i Israeli, ki Babylone, ki Spite. Ko te hivikoni, oku i whea si hova. Ko hako rangai a e hono whare. Pea toi tō. Pea whaia e tenghia ia. Tenghia e whare tae ngata. Ko keri aki. Mō whakatare ia, kōke takataka ita iho pani, kōke whakamāma ai komina anti te, te au ki hōri ki he kere kere hono karauni, kōke hae katoa hono ngahi a, te kō maumau katoa hono ngahi taua, te kō te hoko koe rumaanga e nofu e ngahi konoa, e os afe eiki kōfufu koe, e kōhu ho ita, Ane hawira. Kohubea Israeli ufuwe shawa hano kufuwa. Atubaye na utoho kia hafai ngata. Karai kai. Ko Israeli na kai toi fie mamata ki hona uotua. Atubaye na umama e meningahi alo ufa. Ya khrofa e alfare. Na ranga pia kita ngata. Kota ae shkowa e tau kupu nep kadesa katoi Babylone. Kakikina utolu ke popula. Popula ke pureanga muri. Popula ke otua hiteni. Tako sega mamahi taha. Kautau ho munga in habe. Ihe uirou he ngahi waitafe. Pea tap ke moto hiwa molot ki ho mou otua. Koyanga e. Kono khrok oi whareta ngata o Israeli. Eko tumu tumu oi whaka mahi koi. Koi omi he fu manu tae maa hu whanga whatapu ko fu buaka. O ave ki he ori ta tapo si hova o whaira rau iai ki atua muri mo atua hiten. Tō e hau kō pula e kakai. Rumai hona kotoa. Koe hui kotoa ia, koe whareta ngata. Ka e ea e nau paia, mo e nau wangahau. Tau manatu tatoli ki mounga kāmeri. Manu manu ki e ilaisia, e kau palo fita, ape ari. Wakai atpe hoki seho mo kotoa. Nākune mohe, nākune whakahauwe. Ahoni, kaila mai kau parofita ne panesane Babylone, Israeli, ko feho mohotua, e osa fehe ne fufuono fufunga, moene arofa, meadiki moutolo. Akuwoma fefe, kahanga hafunua, o taukaya, Hotau otua. Akuanga fefe. Ke tau mamata atu pe. Uwanga fatapu. Tai kape mabea Babylone. Kia tinte vita. Pea mohona otua. Akuanga fefe conference. Ai hoko e ngahe mea te tau moia hi fonua. Ai hoko e ngahe mea ku foro ai. Ai foreta ngata na ai fotu madonga. Ko haha tau ngāo e whai, e tau wha konwhenis koe ni, e puke puke, e matunga, ko tau whare tangata. Ko toa ngāo e Israeli, ko e nao mūno fua to kua, ko e ofa mui mēsia e o tua ura, ko tine maru i tae ngata, e ne ngāo e. Tau ilope ai he mehe o tua, ka tau arupe tokua. Eka ike ilo ki tau tolu, pa tau mea failo ki tau tolu ke pureanga. Ke ilo he kakai. Tau ki anga halape. Ke kurahe pe ai ne mesi. Kalo kalo mamahe mea apostolo oua. Koi mesi, koi mesi. Koi anga hala, koi anga hala. Koe whahinga whai whai noa koe ni. Koe a une whatou koe horoki whatau whare taingata. As whatau aga mea sione baptaiso ke kau siu. Owa te mou futa aki ai rau koe whana au ki motoro e parahame. E kou talat o ma whae o tua ke whiri haka kai kehe koe ne whanga pere. Kai tūs ki motoro raku ki mea whi te kukai te mou whato mara. Ok, dia mau mak wes sama mule mule, mui al offa ayo dua. Di kong aku eh, di sana, di kong aku eh, osisu, lepas sana bantai so, kau sekau tak tahu dia, aku orang mai kental dulu. Kau tahu dia orang fara dah ngata, tu don dia, kau offa ke orang tua, aku tahu kau tua, kau tahu lor, kau tahu ini, kau tahu ramai. Koe ranga whare tā ngāta e ofa, kono tau hibe, koe ofa. Koe jāwhi kāwe ai ke tau whiri, koe koha mea ke tau tōlu, ke whai pei kai. Koe ranga whare ea e ofa, ule tūtūn pēia e whonga. Tako si kāu pēia. Koe whengata rai tā, tau tau hi whare tā ngāta, ngai honi. Kono tauhi aki ai vae ua. Tauhi vae ua. Kai ke kakat. Ko tauhi vae ua koe lotu fukafie fie maarie. Lotu ia nai talakia e faresi. Koe lotu peke mata mata lelei. Koe lotu pe ia ku vae vae ua pe. Ikai ke momoko, ikai ke maha whana. Kau maa maha whana pe pe a moko moko pe. Koe rotu ia e rau maari e o teimo vai. Koe rotu pārahi tokua umbo uri kai a hota. Koloa peke tau kau. Teo ki mawhana peke kōpina anite. Nei whai e o tuā mohono kakai. When it comes to worship and to love God, there is no room and space for mediocrity. O tau palomane vāia. Eka ike whai whamato ato. Ka tau whai wha mo mua nima, ai tau tauhi rotu. Ko skau ia ki konferensi, ko skau ia ki tonga. Oua e mouna fōa ia pehe, nai tuku ai whonohan ki rangi. Ka te tau malu tai ngata ai. Tonga, ko pau ke tauhi, ai tau kōpinaani te. Eka i tauhi vāi ua ia. Ko pau ke tau tauhi kakatoa. Tau fia rotu tae toka i oi o tua. Tau fia rotu vai vai ua. Eko ka rotu vai vai ua, nā moha haipu vai mo moko he ka ite fia wai. Ai nā ufia ma, ke tau fia tau ngai hatu ia. E fai fai atu pere fuka fie fie maari e tau rotu. Pe tau tō ke whakata kurahi ange, koe rotu fuka hoho rotu. Koe lotu ia kurahi taha no whai e siasi, te whai e whodua me kurea ngā, ai lotu whakahoho loto. Fago pua be. Kolo be grava. Tu ke monia ma ta tonu. Tau no tau wa fa sociale. Eu tau ima man. Tuku aku ngari foto ia, ai ngari lelei ke tengat. Tuku ia heko yang halai. Oktabe tu nga falo tu ia wesi ya na koe lot fehut. Ke lot fehut. Ke te aku lot fehut iko kina tuli aku lotu kakato he kuna uktari ya sisu kreis. Koe kau lotu fanongo. Koe kau lotu vivi waya. Heko kai mahino ya pe unau alu ki fehut. Una no no fo pe o pa pa ya fo pe ke fo to nu ya ke dai mla hi ai ga ke na o fe sta mo mo tu ta ta to ke ta o ke ko si su ke ta o fe o pe ke conference ba mo se si o ku hi nga ke ha ai ga mla ba ke ta o fi a fa to ko na ta bu mi ta o fa na u ko ta ri gai ko hi he ku lo tu wa wa e u a pe ai o ma to a ba mo ka ta fa na kai gina mahu ina ia e fam o yo na fana o pati tawe ke pe o ku hinga ke ha ai fuka o tu tu ro fama mahi o kai se sine e na family o na fanga ta fa sociale o e moi fo family ko nga pe e ta rata pe ke fai wai wai u ape ai ta toka ke ra ngla ni o sine o ta yo ta nga wai a o tu kai nga Fare da ngata ko stranga ya he otua. Ta ko os mau mau luta, te amaru, ka tolonga. Os fara o skova no a ya fo. O fua ke tonga ma tokara o ke rulunga mo ha ke. Ta ko no si foa no a ma ka tonga. Ke sunua mo krista, te vero ke ai no a po. A to erangi be fari ke mo ko. Ke fua sunua mo no a ma kroa. Malu, kaya ngahui ni mah. Aku fight tu don, aku fakur istu don, aku pawai anu afiaga. Aku offa memohoni, aku famero mero bisa aku fuga. Karena horopi ya. Malu benai os ahu tol. Peliwa tau hiu sare tanga tanga, fight tanga tanga, mengah tau tanga. Tua bege fight dia aro. Itu foto biaya mihe pegia. Jadi higi filau rau. Oi kau tau hi fare. Hilo na tau ausi. Ai mui tanga ta. Konvenis. Ko download fo mo mo anima. Mo lo tu lo hi mo fisi. E puria e fo fonga e tua. Bien ta tol mo tau. Ko puria e tua ko sanga mari e ia. Ke tau fuafi o tau papilone. Ke ne hae ki tau tolu pia. No no o mone ioke. Ke tau popula kia teia. Tau pakonvenis koeni. Tau lot. Tau wakonaki aki ke kuhui ki tau tolu. Me ngahe popula. Popula o em ui. Popula o horofai ae fare tagata. Kai lava ke tau fatonuhia. Beto rang ai bek dam tolu e kraisi. Ke dau hok ko en farao. E ko fara da nga da kurang ai otua ya sisu kraisi. O kafi ai ai otua. Beto ta hok ko kai fi au mo ya. E fara da nga da. Ko e pura nga otua. O ko fara di konferensi. Ka mag modol ko tobe. Ko tau kau fata hai hon. Amen.
2: Pray for Fulahimi. Tuku oe o wau pa mo tau maanga fwa e jigo ni mange au tano fulu ke mo katako mea ke tau hio. Ni ma fwa anoa, e whakasio mai ke tau maa roro, ko hawa tu ki e langi, te fe e naunofo,

egressa e digo si su clais mo fraha tua ka tau tamai. Ko seo hira maare maanyo ni, ki a tau tolko tobe ya o tangata. Amen.